Tanda tiki lage suna suwa ngarang kienko cha tsaab yinele nga tiri yina amla shibshichena chosi. Nga na zo yina ta nga zu chungtu zamba amla dita jik chensim da tiki nane cha shechisi yina mangche jikoy khushbala. Ta loo yinzele lakwa du yina susu pama chiabda susu yaya loo yinzele je kienshibki chayla tsuibe gubdele yina. Ani lakwa du amla ki jiki chongwe nyongwa yinere ji gajin yina ji tewe ki sabla chaya ki nyongwa dintre yubashibala. Tewe chemba kisi tanda chile ya yubi yina si na gyabche yina nga na zi jik zamlu mangu tanya dintre ki yinele jik mim.

0: gian sung dian di cha yun pa shi. Che zi yin shu tuyo ni, zhong yang zhi wu yi gigab da shi o yun lan kan ki, di liu jin da chu pa ra, gian yong su zhong yang ki dian bi bu ka jie ki gong dun le gai wei ne tun xie bi xie tak ju xie bi jian tom ne su yu kiap tra xie xin. Da jib lian ngang pa shi na, di liu jin da chu pa ra, gian yong su tun zhong yang ki dian bi bu ka jie ki gong dun le gai wei ne tun sum zhi xie tong dun jie xie bi xie tak ju xie ba tang. Mi xie zhi sum tong sum jie chob jie la gian ju lop su tang tak ju xie ba. Mini chi jie dong xie bi ni zi zhu la, dan ki jik jim tang se dun ki qie ba jie wa jie qie yu pa shi. Jizan yishu jie ni, rang yuan chong mima si xiong san jiru xiong le kang ki san jiru jim zha cong du tong ni xie to chung wara. Di lu chun, zhong gong mima ngu kang pion zhong yin lang ngu kang ki, pio ki tiong ngu la xie cu ni, sa dong tang, rui zi, de du, zhuo du, nyu zhub, yu guo qie zai ju qie yu chu la mini, ngu qie zai ju la gui di dong le dung ka dian di zhub di, mang zho la xie xiu zhu ba tang, chong mre sun xiu pio wa qie yu. Jin da chu bie dang zhu du, zhong yong ki mi gier ki zai ju ngu bion lak chang guo tong zhu ro, chek dong sum jie sun suang a tang, che zu chek dong ngap jia zang sing ba ti, tu yu sung bu le jia cha, ni xiu zang a cang a, par yu bshi.
1: Na mo qiu zhi me lu xin du na.
2: Ga meng ye san ju ru sen ba ti.
0: Jie zi ni xiu du nin ki gong meng, rang chong ki lo ba ri ki ka de tu ga ra tong ma ti, gong chi du ni me xie ba lo ga ra chep dun che ba shi. Chep dun tian na, lo ba ji ki du mian mang chui xiao zhu tang, su yu mang su nyam zhi ding si tu ba qie bie meng xi tuo. Tian rib kar di ki zi jian tang, ruan yang suo ki xi ju du di, tu rib ki pi ju na chan bie, zi du dian bie li chen zom yu la. Rang zhong su, lo ba ji ki kar di du gar qi zhe ki zam ju mian bie dong zha gang yu bshi. Ni yu liu chun, ni zhi chong ji ki gan su bu qie gyun du to ru dang yu, ta pa ra, kim zang sun jiu gu ju ko zhu la, gan su ni zhi zhe zhu qie ba tang, ka la sa sa ngab zhu ngan chu zhu ma ma se. Kiem chi da yung rumi so yung chie di, sa du gen su kia gung chie ru dung tup chie yu bshi. Nye wu liu chun, lo wa chong di ki ni lo tang chie ju nyam zin chie ju ru shu kia bie. Lo dung ju tang gen kham song ju ni gara tui shu chie mi. Ta para, lo wa chong di na tang zan nu ju lo dung chie wa dung chen chi ngab ju gu ju kuo ni si ma tang. Lo na lo dung chie du dung ju ru du ju tuang a sin ji yu la. Chong di tie yung su, lo rang ka rang su tup chie tang, tang zan nu ju du chie. Zhong zhu lo pe ju tu bze jie cang ma ngia jia jia sen ji yu bshi. Sen bo pheng jie, tian tie ga ma ngia san ju nian chun xu ca. Sen bo pheng jie, xiam la pheng da chu bie cei zhong an yin tang, jin da dun bie cei nian xu gu nian ki nam xie nguan da xu yin. Zhong min zi kang ki lo tuan na, pheng da chu bie cei zhong an yin ni re sa lak ba tang, re chua da gar chuan du. Zhong zhe chun yin, zhe jian bie pi, zhuo xia kun, tu da nam qie, lu tip, nga zhu tip xie qi xin la la qir sim pop, qie zhu teng tip qie, cai mo tip xie qi xin qir sim qi ngon, qiang xia tang xia lu kuyu tu lung bu dang, lu nu tang nu jiang gyu la lung jin kor xi kuyu bu tang. Zhong nam xie le gu ne dang wan nam xie ngun de nang, ma wang qiao su ni zep xie nang, ti ling cai mo nying zhi tang, lo gai lu gyu, nga li ji xir gyu tang lu gyu, xie zi, na gyu nu gyu qie su qie ba chung wan pop gyu, sa zhe kaa jii la qeba zhiwa pa gyu, la za tang, lo ge yu ju tang xir gyu, nag ju yu ju tang xir gyu, cham du lu ju jie su, qeba chung am zhug jar pa gyu, ti ming ji ca qe ra nam tip gyu. Sa nying nying gong, nying zhi tang, lo ge lu gyu, nga ri ji xir gyu tang lu gyu, xie zi, nag ju nub ju jie su qeba chung am pa gyu, sa zhe kaa jii la qeba zhiwa pa gyu, la za tang, lo ge lu ju tang xir gyu, nag ju yu ju tang xir gyu, cham du jie su, qeba chung am zhug jar pa gyu, ti mi ji sa qi ra nam tip ju jie zhe du. Xiam la rang zhong ki chong ji tang chong de zuo ka ji ki nam xie nguan da xu yin. La sa ra zhen mo ma bu kur ju. Chui zai ma xue ang chang ju pi tang, chui zai tuo xue ang chang ni zai zhu pa ra. Sam zhu zi ra zhen mo ma bu kur ju. Chui zai ma xue ang chang ju pi tang, chui zai tuo xue ang chang ni zai pi pa ra. Na ju ru zhen mo ma bu kur ju. Chui zai ma xue ang chang du yun tang, chui zai tuo xue ang chang ju pi pa ra. 这一去了推荐的课表追在马学昂场去皮塘追在托学昂场你在顶扑了你东去了这么不可丢追在马学昂场去你塘追在托学昂场你在顶扑了三个课了这么不可丢努了谈出了如果送你洗牌的丢追在马学昂场去你塘追在托学昂场你在皮塔课入去了这么不可丢追在马学昂场去你塘追在托学昂场你在别扑了给这儿推荐课表 下拉坦强了，日本新年我发的多。 저자 마슈앙 찬디에타 저자 토슈앙 찬주쿠프라 보신라 쩨마몬보쿠교 저자 마슈앙 찬구타 저자 토슈앙 찬니슈프라 현재 남티뷰 저자 마슈앙 찬드유타 저자 토슈앙 찬주쿠프라 암도 쩨마몬보쿠교 저자 마슈앙 찬추타 저자 토슈앙 찬주쿠프라 담슈라 퇴저르쿠교 저자 마슈앙 찬디에타 저자 토슈앙 찬이자지프라 소종라 쩨마몬보쿠교 저자 마슈앙 찬구타 저자 토슈앙 찬이자송프라 다리 쩨마몬보쿠교 저자 마슈앙 찬추타 저자 토슈앙 찬초비프라 땡진라 퇴저르쿠교 저자 마슈앙 찬추타 저자 토슈앙 찬이자니프라 로롱라 퇴저르쿠교 저자 마슈앙 찬디에타 저자 토슈앙 찬이자피프라 마르감라 차바총오프교 저자 마슈앙 찬디에타 저자 토슈앙 찬추구프라 조공라 차바총오프교 저자 마슈앙 찬디에타 저자 토슈앙 찬니슈프라 저유라 차바총오프교 저자 마슈앙 찬쥬아타 저자 토슈앙 찬니자디에파라 보미라 차바총오프교 저자 마슈앙 찬쥬피타 저자 토슈앙 찬니자디움프라 미린라 차바총오프교 저자 마슈앙 찬쥬피타 저자 토슈앙 찬니자디움프라 야자르 쩨마몬보쿠교 저자 마슈앙 찬초송타 저자 토슈앙 찬니자디움프라 난가즈르 쩨마몬보쿠교 저자 마슈앙 찬드윈타 저자 토슈앙 찬초비에파라 양자르 쩨마몬보쿠교 저자 마슈앙 찬쥬타 저자 토슈앙 찬니자송프라 남린라 쩨마몬보쿠교 저자 마슈앙 찬구타 저자 토슈앙 찬니자송프라 팅제 남키교 저자 마슈앙 찬디에타 저자 토슈앙 찬니슈프라 허리 차바총오프교 저자 마슈앙 찬가타 저자 토슈앙 찬쥬피프라 소나 남키교 저자 마슈앙 찬쥬타 저자 토슈앙 찬쥬피프라 냐람라 차바총오프교 저자 마슈앙 찬구타 저자 토슈앙 찬쥬오프라 현재 남키교 저자 마슈앙 찬쥬타 저자 토슈앙 찬니즈지프라 배근라 남키교 저자 마슈앙 찬쥬타 저자 토슈앙 찬쥬딘프라 다들 쩨마몬보쿠교 저자 마슈앙 찬쥬지타 저자 토슈앙 찬니자송프라 니모 쩨마몬보쿠교 저자 마슈앙 찬쥬타 저자 토슈앙 찬니자송프라제르도 겐티 남신원의 수상

0: la hala se ba che ba na ma sun ru ga za na nga na ma ka sa da ka di ne ga ban sa ga ja yi sa ku sha ka she ba ka yu lu ba cha ba te ren ji ga ji shu ga she ba ka tu zu chi ma se du ngam chi si yu la ga la ke ru mu chi la shu ju ti ring pu ma chi di ran ge tu ma zhong zhen zu sa mie jiang xin du ba sa de bu sa da ge bu shu pa ru zhao zhun be ge long shu
1: ten shu le mang cho
2: lai

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ kebina kirangge yakshu chumbina ta tyudana bugundu ne changra de zawa ne kama kebina yakshu jik ta ta tiwa ina nibar du chundu yubine le ta cheshi jik suyo nanje jungse jik chuya le camdan tsue meba chubina jingne karasna rangso su su gui ditali ya nuzu suya ta mine ina kirangge nigo ki midiyeli gine le ta ngana zui karasna yang karasna semje la so soya timi ina yang kirang chale kumrum shi drupdu yubine le ta chujan chuya nibu yukengi mitsu mangshegi ta karasna kechu diimina ningyang shakyangi tohne ta karasna nimu rungu naya di nip shira yorbal
1: laji
0: dinja indu zambayna turab nichi ki ta kumdub gyokbe chowe kumshi tan dundu zambayna manzu mutu ne Changra liya ta kares na shimba chimba chaya ta Changra chaya liya nyebshira nabi na Kira rinni ki mi kirgi girtun ina ra yame na Kimzan ji tunda ina ra yame na Pudu ki tunda laso tunda mangbazi ina le chuk chuk yudu samay na Tsamdaya namdru langa nige Ta lari ya gyaji senro tsu ina Yakshu chumi na ta Changra tansi ta laso dinze telia Jie nanje machu ya ki rawaji shuya ta Ta tine ma chumbi ina le kengdu ke Tsamtan tsu yubi ta kares na Uwe shin tsambasik chue nan yu Chengu ziji du shu yin la
1: Ta rangri Tengzhe yi duwa nan zu sator chone chebe minam ki ngunye shubi na tui gyun tu suju sui me ri tan wo me ri te ri di na chen ten ji chu ya rupa la.
0: Ji ji la.
1: Kimin ki tak na zong arce denbe si ri tan kong lu shubi chan ra ri di zui na rengi ki lupu di tang chi tu ni bar tu bang nan yu chen gui ne shu yi rupa la.
0: Tak rangri la.
1: Sen nam cho chamde le du ting di choye lam ro le zeng ki nang tuyen chang mu shu si mi.
0: Ting di le zeng ki shib shi chen gui nan ken lo san nam bi.
2: 卡卓卡斯卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡 全球隆起年轻力火，越界隆起年，他的街上面多年轻，我祝福你。
3: 全球隆起年轻力火，越界隆起年，他的街上面多年轻，我祝福你。

0: No, senam so nam so mu tyu nyam phunya li chen sem ta li chen ki te ji an jan ta chen chen ji di ku in ki di bu je gyu je li chen na shu ga pi yo ge su ju ma se man chu ni sen di de nin dang a ju chu zu ju de chi ga pe ge long chen tan tan ne xin zai wo shi jia xi bei ku in ki di bu gyu je te dong shu yu ta gong mei chu zu gu de chi ge tan chen nin ki shu wen chu zu nga ba ge dong shu yu bei te de nam so sen ju ma ni bu nang gyu chen gu shu gu yin
1: lo chom nam so ti ri nang ni ge le chen ki ju tyen yin na chen sim se ya di song yu la sam la mo tyu je chi ri shu be lu she di ne le an la ki ta nan be lu she chen sim se ya di yin la
0: no nian bu nian li chen ki te je an chan le wo ye gu ji chu ye jing a dun dun gu tan chu ye su ma ni chu chu chu ye ni gu le wo ngan a tan chu ye ni ge chu dun dun jian yin
1: Lo ke si nang na chue sen chue len ke ne chue yin ki di bui to ne nga na chue le chen di sen si nang go gwa mi na chue yin ki di bui ming le yi na zang yu wei shi jia zang yu wei shi dom da ji kui yu la No ta nang xin chen chen ji di CTB ge shen chun qing xi bi di gu jie kiran ki li sen nang chi zhi xu bi lu xie ka zhi gu na ma tan kiran ki sim dam tan tan na xin cho wei chue yi ga ki chak dang ka ri yu ne ngan zi dan nyam zi nung gi ro xiu yin
2: 咯，咱们对那个南水秋阴气，地北头了，陈明丽呀，这是不只来是天南吧？公园那路线还讲起年不穷，给了恁家了呀，拖欠南水秋阴是天南下，给人给你们南吧，拖欠南水秋阴。
0: No, mutu dong zhi xin lan li xian nan xu nan keng ki sen bu xie ban tie dong kan nan zhi tu na ru xu yin.
1: Le kam sa.
3: Kam sa. Ge ge zhu la da ge dan zhu la xiong ba de le la.
1: No, kam sa. Ki ran chen le kai xu na la.
3: Me ma wo di yin la.
1: Oh, le xie lo. Me ma wo di la ta rin xie ba ke ne na.
3: Nga ji xin jia su xiong chang ne jie ge yu la.
1: Ne xie. Xiam lang nga na zu zhi zhi xu bi na an nu la ki da nan be lu xie chen sim xie di yin so pi nan zi yu na.
3: Song xie nian bo di tang da nian ye bu nian li zhe zu zhi nang ge ke la nan ba lan jie tang ma la bu ni. Li zhe tang bo tang a la yak da yak zi yu zhe xin min du yang ni yang su xu ye yin la.
1: No, ne xie, to qian na.
3: Di ni ni pa di ku ba tak tu tang zhi nang ge lu ge to po wang zi la ta to po su na zhe xi la tinggir xu pe tong pe ma chok zi la ta kalung wan du tabu la kangma toksan chili la ta khamba longdo supe ta thogo otenzi liktu la ta thogo penwa la sa je aja thil chongda la la buye yin la
1: ne se lo
3: ne nyeri thogo chungtiri la ta namni ge thogo thundu la ta mangda ji yoy la ene jamnyelingi chokto sangpo suna chongwa la chona chungmi yungta kongpeko jilin nang to nyamchun nang chi yuebe kye pomo kandar shiong chi sangma wetan chokwe chokto tundru pinzo lak chona we chungmi yungla buye yinla
1: ne senlo
3: ene ye ki yungko tangda tang shimba shimba ta kye pomo kandar shiong chum sangma la buza ro changra nyungza tang kamba changra nyungza tungju shuwa shuye yinla tengu shuye yinla
1: no
3: ene ye ki yungko tōn tē tēpū yōngi tē shī mīndi yōngi yāng sū shū yē yīn lē.
1: Nē sē lō.
3: Lā tō tē lā, tēn tē tē yīn lē.
1: Lō lē sē shū ā lā.
3: Tē sē yō nē shū gē gē lā.
1: Lā. Yē kī yōng gō tān bē tē tū tē lē nāng lā sē sēn chō tān chā chō mī nyō hē shī gē yā nāng mī chēng kī sō nō tuā.
0: Nō.
1: Lō, gō zē shū bīng, ngā nā tū yē kī yōng gō tān nāng kē lēng kē yōng lē yā chō bī yōng bē mīndi yōng shū yīn lā.
0: Lē sē. 모두 다 오시라 리세난 슈난 겐기

0: ཁྱི དང ར སྲོ ཡིན ལས སེ ལོ ལོ ཨན ཁྱི རང གི ཡིན ལས སུང ཞེ དེ ཅོ བེ གན སེ རོ ན ལས སེ ལ ལོ ཞུ ཨོ ལ ལོ ལོ ན ཞུ གོ ཡི དུ ཆེན ལོ ཨན ཁྱི རང གི ཡིན ལས སུང ཞེ དེ ཅོ བེ གན སེ རོ ན ལས སེ ལ ལོ ཞུ ཨོ ལ ལོ ལོ ན ཞུ གོ ཡི དུ ཆེན ལོ ཨན ཁྱི རང གི ཡིན ལས སུང ཞེ དེ ཅོ བེ གན སེ རོ ན ལས སེ ལ ལོ ཞུ ཨོ ལ ལོ ལོ ན ཞུ གོ ཡི དུ ཆེན ལོ ཨན ཁྱི ར nula ne da nan be chen sim sib di yin kran ge so pyo yi na
1: tang ta ma nya khin ye te se ken nan de ki ten den la tang ke ke tum la ta si ba ten den nan ge ke ta to sila ne te be ge la nan thank you pyo ge na tu ngin da tu sen chob yo tu sim ding yin na shung hil
0: ne se to chi
1: ne pa yu si be pam pin chi da to tang thang che ngi lam pyo ge ko na ta yin ne tu da nan kun du kong kam se ta ta tu tu lu ki tu be tu sim ding yin na shung hil
0: ne se lo
1: a ko le ten na shu nan ge wa m la ta pem chekile ne te beta long te sento yong kin yalam tu je kuna te ne te tanam kun kun kam se tan ta tu ten hing tu beta shi ming yin na shu gen
0: yes
1: a te te ge kin be kuna te ten chi chin ning ye be tu ma sa kon mo te shu gen ge la
0: yes la
1: in chu te ngi a phang yel te ngal le yak pha yak te ta ta ge pi tu chok ye te shi ming yin na shu gen
0: yes to chi
1: ke la ke la ning ku ta ni shu o la
0: no shi den jia guo
2: shi den jia guo
1: te te ke la shu o
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ nam ta makapakas chi nam ba kona chu yin na cha ta na sha ta cha na shung yin no ta na sing na chu sing chu bu chen min le ge nga ni du su ku bu kone yin na le sen su jun ba ku le kha su su se di na na mo ke am la ting ge le pyu je na bu so ku le kha su yin su sha lo chen min le ya a chi ti lo ma chi nam ba kong ki chi chi di ting ge kong le ya nyam ju nam ji ji ba na no Dine ina chen ming le ya hou zang si lo si chi nan ba kong ge ina nyan pa nyan ge la ling ge le ya zem zhi shu yin ta din lu xie di zhu ge xu jie pa yu sem zhu zi qu nye zhi xiong xia da zhi chong cho cun da na xin shu yu bi wu ina ba san la gi zuo jie bi ba san zhi xi la ta si lo la ta da wang zhu la ta ta ni xin po bu la qi le ya pu jie ina jia le nan du zem ba le chi to le ina yi sem na ro na si chi nan xia
2: lo mo tyu ngan nan chu sing in chu bo chen ming le zang zang be o lu shu ni ko ran ki che yi na li na nian pu nian li zhen sang bu ti gu jie yi na xiang qi su xie di xi zi chong ki ge zi zong tu xu yu be ba gui ge la ta an bian bu zhe wa la ni ne zu be nga yi san de cham ju tan ta nen qi bu bian bu wu zhu bian bu tun zhu ni tan di ne pom se zhen jie le pu jie yi na gong sum lu zhu ya bu yin xi ya ge yong be min dun xu yin tu dian ne pu su na xia
0: lo chung zi la ge yi na ge la na min ni le ya ning gu di le man che yu ren xu yin ye te ge yi na yi ge ji chu zhu zhu be to le ya pu bu yin tun ma song ba zhe tam jia lo xu ma song si ti na xia lo ge ran ge yi ge kong le gu di na ke se chu zhu zhu ji tan gam zhu xi le ya gu xia ti ri yi na yi ge tan de da ge xia la
2: lo din ne mo tu yong nan chu sing yin chu bu chen ming le qin bu xu ni tan din ne yi na a me bu chong xu ni kuan nan su yi na da pe ji ti ri ji si ba san da no men zhu sheng bin li zai na li a song xian bang bu ji ji wen nan duan lo nan chu sing yin chu bu su yi na ki ran ne song xian ni san de ben song xian ji wen nan jian li zai na xue gu gong bin ki ran ke song xian di yi na ji si ba san yi li zai na gu pi ru xu yin
0: lo chong nam chu mo tu jian na zo leng ge li na an lo la ki da nan be lu xie chen sim xie di se nan do

0: No, senam cho. Mutu yung a tsuli sena chaji shube suje di yin nga pe pinzo la ne da nan be chen sim si di yin. Nyan po nye li sen ju ji ba gama jung ni zam le min du nga nan chu sing in chobu su yin na tu zi tam zin ki li sen ki. Tia zi an zhan tan chen chen ji di kyu yin ki di bu jie gyu jie li sen na shu gwa pi yu ge su yin.
1: Lo tsam de nga nan chu kyu yin di bu to le chen min li ya yang zi hao hua zang shi jia ju dien si chi nan ba kong nga yin na lu xie di ming kan zhe zi skan zhe shu ki. Tan tang nga nan chu sen na ya ki lu xie di yin na. Namo pami toksim siya ki sungsiya di rila.
0: No, tanan xin nga nan chu kyu yin ki di bu yu zi li sen na shu nan gen ki sing yin chou bu chen min le sheng si wu chang shu ni kong na yin na. Ning chi yu be chou bu nan bu so di bu yin na mga ni ge rung chun bi yin. Ki nan su nam ya di gi yon ma tan chou bu yon be min dun xu ju ma si sam dun lun chou yon be min dun xu yin su na xia.
1: Chen min le ya qing kan nyu har si chi nan ba kong nga yin na lu xia jan nian bu chun be to chen na si chi nan xia le.
0: No, motu yung a tuli tsena chichi shubi chen sim si be sung se di zhigu nang gu gong bi na nyan ponye li tsen ki. Te zhe an chan le wo ge gu ji chu ge jing a dun dun gu tan chu ge sum a ni chu chu. Chu ge ni gu le wo ngang a tan chu ge ni ge chu dun dun jie yin.
1: Lo, xue yu er zi si chi nan ba kirang ge yin na kirang ki chok bo ya. Kurang ki ge ki zo e ne zo a tan zhe wa yu be ne zu din zhe sung nang gu gong bi na ngan zu di bu tan. Di bu tan tan na xin na li tsen na li ya sung bi yin na tsam si chay wa ma zhi zhi ba. Xie zan yin na ti xia ngan zu xie ba tan. Kyu yin tan tan na xin yin na ge chin la sok ba yin na nian qi ha jian mang gu yin be. Kirang ki kong la ya ge ki ne zu di ge la sung bi yin na ya wu yu ri si xiu yin.
0: No, mo tui dao zhi xin la li tsen na xiu nan king ki sen bu xie ba te dong han nan zhi dun na zhi xiu yin. Hello, it's Samo Kamsam.
2: I'm from Vietnam.
0: No, Kamsam, tell her she will not.
2: Don't you just say again?
0: Yes, I'm from Tila. She won't come in.
2: Hello.
0: No, that's the woman. She
2: will be a year. She will be a year.
0: Yes, I love you. You said that she will be a chasm. She will be a song. She will be a song.
2: Pati, ang tambo gela namil tine manje jurin shuya yin la.
0: No, manje yurin.
2: Nasi, gela tante la, sa gela gato la jurin bu ta ma zumba.
0: Nasi.
2: Nasi, nasi, tenyo kibye ki ta tiri nungzi kisandro. Jurin bu kaba tibye ma zumba gana, tante ni yagubay bada yeye tang ma shu. Yungu bindo, ni chinda che tiyan.
0: Nasi.
2: Gela gela. Kanzu gaji ling sopeke, sopeke mema wendu la so chede chongme yung dang, janya ling sopeke chongme yung. Nima kaisa la ge, nyaya panya sopeke chongme yung la piya yenge la.
0: Nese la.
2: Nyan tato, ta tirin e dungbe ongo be. Ongo pora, ongo teze nange changma la piya yenge la.
0: Nese la.
2: Ase, nyan yase zingi, pangadu la shiki pudu ki teja atwa la. Tugu mangzam nara nang shiya yi kala chujia da saba tinte chata nye yi.
0: O zhi, nese. Nye mat,
2: tong ye nuga.
0: Zhi zhi, nese.
2: O, tochi tinte yin kala shugu.
0: No, shudin chao go.
2: No, shi.
0: No.
1: Uli, kamsa.
3: Uli, kamsa.
1: No, kiran chen lakai shung na.
3: Nye mi liya chato sige la.
1: Le sen no lo, chato la ge sheba kene nungu yu na la.
3: Les na ji wei la.
1: Lesena, ngana chu chi chi xu bie, nga bie bin zu la da nan bie che sim xia lu xie di so bin nan zi yu na le.
3: Xiang wo lu xie di, ngan zu lung zi sim bo yong li ya fei yi.
1: No, lesena.
3: Da gan xin ge ne ngan zu nian fu ne, li zhen zuo ge mo da ne a, wo di ling ge tong lu le fu ne, tong lu gu le ka xue yi.
1: Lesena.
3: No, ane xin da mie la.
1: Lesena. An qian na, ngana zu yin na lu xie di, ci dao lai le ya pu jie zhe bu yong bie min duan xu yin.
3: Lo lo ta chen na ta chen na
1: no shi den jia guo
3: lo shi den jia guo shi xin
0: chen mei mei xin yi no mo tu qiu yin ke di bu ju jin li chen na shu nan ken ke xin yin chou bu chen mi le ji sum dun chou xu ni ko nei na li chen zu yong mo nan ni ne chi zhi xu bie song xie di ha jian ke nian bu chong song tuo jian nan shi ju tang ai ne am la chen bu xie ra chong song na xie
1: lo zhang dui si chi nan ba kong ge yin na gu le ka su chi nan xia ta qian nan xiong yin
0: no mo tu ngan nan su len tu yin de li qian nan chi ji xu be nga be pin zong la ne

0: Pecha chanda ta tingsa nga na zu cendri tunze mongu shorwa.
1: Chisa nga
0: Chala tingye ta nga na zu ta jingari ki rinne ta ta tingye songzhi che che tunze mongu chi tenge che ya simshu tingze shorwa.
2: Turab sarbe tangki pyojong zi chu, cho yungne ladar tang. Pyojong yunri di kwe tang, pyoche towe kongpi le, gui di dong kwe.
3: Saja put topata, roti kau lungkune, saja deshetu nebi jeti, ronkirti, rumita, kemi, soar, riki jumi, robotsu, soar sabar jedeta, tanki kerjin yila, tembur jangsi, mau dewe jitu dinci, bebi yun jangsi yubari.
1: Ngema de china, yundo chemo chongore, ta nidong chuju ne nebu chibi tsuila chaya sona, ta zogi na diji chungser ki nebu. Mimang chewa te na ta zhungger ki na tsoba makong ki na kala nga teri xiong wale ta tangbo teri ka nga xiong wale nibi chaya xa xong na ta nebe buwebe ki gyurim na chaya xong ta loadan dawa chi ne na tsoba kya kore sozo la nil te ne tsoba kya kuzu ta ting chaya da chaya xong na ta che ta zhungger ki na tsoba gom te wala nibi chaya xong na dezong ki na yew yu na ha koto ba tang zhungdari na nang yue ba hondi li yin xong tu ne Da ngema tu na tanda yarjie zilwari.
0: Na kongbe sursi.
1: Haa, kongbe sursi.
0: Susi nila unne da deya simchabe.

0: dus an da janan gela
1: ne sen o mla ta janan shui
0: le se gela da ti kon zo go den ge yor ba ne ku mu lo ma ti za je ge chu di da che ni ke de zo re sim na lo lo ni de sem za sto gela
1: je je na mi sa mo tum de za ba ya lo ya ki a ji ka so ra chen sim nyo wa di sa ba yor ji wa la
0: o le gela de ni kon zo de sa tum de de ni lo ni de ne ra che
1: ne se chen ta ri ng ni ge a ju tyen chen sim se de su ya di ne ji ji be su chi
0: si zang ge la ta ta che su ge la
1: ne se lo lo ne se wo m la
0: ne se ge la de ni ta che na a
1: no shi de jia guo
0: xiu o ge la
1: no
2: xie yu chao ge ge me na
3: No, sinam choli sinam chichin shibe lhamla ne dan nambe ama chenlu shibe sushe di kwanlang nan chui sengen chobu shigzi gezne inbe gui gilan tan sakine inbe bimcho gilan tan nangxin hesne inbe wangqin la tan wangmala jene sheba gyuje rigu nansu
1: Long na chui kyuin dikbu tola chimile ya rive lam chung sti namba kunga ina gilan nila ya tsumchi shuyin ama chenlu shibe lushe di rigu shuje ina namo ki amla lingye yongli ya pyuje ina gu sushe ta yungbe mendun shuyin sti nansha
3: 老母推用的那次春春季地聚集了前那修南勤期新跟重播成名了罗马书年空内以呢呃丁哲斯困难下阿妈马看着心给他米兰南期到位当契机为南期碰来了碰来以免不是车穷米兰了修别他也穷心困了修别吗 提领年朋友里前南了车子许别阿们陈如许别宋谢第一呢阿人阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿